me. Akwaba tu nyame ai. Jesus. What the pain na kwa sa batu wo. Hey. Kwa na wo dasu. O dasu. O dasu. Buya.